0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
2: West Radio 89.3 FM. Nga agbemagbe.
3: Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo o. Abiyamo to fe gori afefe.
4: Bi agbori ti mi ale le si pa odo. Ba lokan mi mi si Olorun ododo wa. Owo wa meji lo ke pariwo odo. O le mo binu mi se dun lati ma gbe oro Olorun ka mo le lojojumo. Ko ni re ni baba labiyamo Pastor Fakeye Emmanuel. Kaabo si eto to mu idunu wa si okan. Kaabo si eto to ma mu ayo wa ni idile. Irebede odomu lo mowo ninu owo inu owo lo ti ma mowo losu yi tamatama. Eri ko ni fe olufe. Oni mara kori ko so asi tu ma pada de alaro ka eni. Ojo to ba lo mu ro yan yo ba ore re lo ma to mo ro eni to je. Ati brother ni faje re fu Olorun ko ye tele eniyan. Ba gbagbe wupe eyan ma yanyan bi ejo. Sumo Olorun ko le sumo. Ye gbẹkẹle eniyan olufẹ fayere fun Jesu leni o o bo ni awọ sama gbogbo oju lo ma ri sami eleyi ki gbogbo elekeji ogba o ni faye boru je tomo tomo Jesu to je amana gbogbo aye ko ni je ko mo re o sina aji na se gbalaja lo wuro ko ni jere omo re aji parawo eni ni re yo jere omo o awon to mo re farati yi won ni pada gbe subu eni akobi re farati ko ni ro faye omo re akobi re o ni pade agbako o ni fogo omo re sogi isu omo to jede olowo na lo jede atalaka loruko.

sorry me woni ona si oru ti si ona ti la ko si daduro mo ko si diwo mo ko si ani mo ko si atoba ko to mo seku o ti to sori pe anu ti bere isiye la anu ti bere ire ti je I want to me, want to pray, I want to see for me. So what's on the bed for you, Lord?

0: ni eto anule kan si lati ile ise iranse God's Word Advent Tabernacle e ma ba wa kalo
1: awa fe ope eyan lati ogo fun olorun oluwa olorun wa atun de gege bi pe ta fi pa si aye lati wa jise na fun ani akotun mo gba ni adua bi e tin gbo o ni oro oro re o mu lada o gba ko ni iparu iparu aye ko ni ba yin be ni o re Jesu Oluwa wa amen kini akori ti owuro yi ka nu oro Olorun we Peteru keji ori keta latese ikeso
2: Oluwa ko fi ileri wiwa re jafara
1: Oluwa ko fi ileri wa jafara o
2: bi awon elomiran ti ka ijafara
1: gege bi awon opopo se ka ijafara
2: sugbon suuru fun yin
1: o muru fun wa
2: ko fe ki enikeni ki o segbe
1: ko fe ki enikeni ki o segbe
2: ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironuku ada sugbon ojo oluwa nbo bi o le li oru ninu eyi ti awon orun yi o koja lo ti awon ti ariwo nla ati

aka mi pelukun awon ti o sokale lo si iho emi dabi okunrin ti ko nipa emi dabi okunrin ti ko nipa eni ti a ko sile laarin awon oku bi awon eni pipa ti o dubule ni isa oku eni ti iwo ko ranti mo asike won kuro nipa owo re.

A le mo ise iyanu re ni okunkun bi ati ododo re ni ile igbagbe. Sugbon iwo ni mo kigbe si Oluwa. Ati ni kutukutu wuro ni adura mi yo saaju re. Oluwa, ise ti iwo fi sa okan mi ti. Ise ti iwo fi pa oju re mo kuro lodo mi. Ise mi emi mura ati ku lati igba ewe mi wa nigba ti eru re ba nba mi emi di gberegbere ifeju ibinu re koja lara mi iberu re ti kemi kuro won wa yi mi ka ni ojo gbogbo bi omi won yi mi ka akiri tan olufe ati ore ni iwo mujina si mi ati awon ojulumo me ninu okunkun.

E se fe mi no ma sare pe kile se mi o dagba ni. Se mi no wa ma doko en. Ama ki bogbe o le rorun gbe fun ka o wa wa na ni. Olorun wa pe ka tori e ka ma rera wa je nira wa la. Ama baba tu rera wa je na sa aye yo ma tun ni dun a ni mo yara wa. Baba ma seka fun ra wa a mo ni mo yara wa. Bara ile eni o ba seka fun ni a ni mo yara ata. Bara ata na o ba tu wa ko gba yan loju. Ko jawe eyan tohun je fun o ni mo yara nu le re. Se ma ti pe ara ile eni se bo nlo ta eni. Ara anu le on lota won ni le lota wa eku le lota wa inu le bayi la se ni gbe awon wo la se ni awon wo ni ota ota na foju jore ore foju jota ni o wa anu ebi o wa anu ara o wa anu awon te jo nsise o te jo rere sira yin dowe ke wa nu awon ti e je so wi pe ko le da na la jo n ba ka awon o si bo ko le da oto ni ti an wa ki oh my god adeda mola bola ya si la aro yi beyan ba wa da sawon ara ile re won o ke njo na e je mo pe beyan o ba tu da beyin o tu da ti o da won ni ara ile ni o sun won a le fi wi ala aru lasan abalaro bo lasan bo le ti pe ba ara ile yen na o ba tu da njo ba so pe ohun si siwo se o e o se ko se bo se kun abosi bo se kun kankan eyin oke e bere lowo awon daddy abi mommy ti ololufe won ti lo gbogbo bi en se ma jo ja to nigba ti daddy abi mommy wa laye nijo ti mommy abi daddy towo sele e bere lowo enikeji se koke oda kado ma fegbe gunra wa bayi e so fun mi lori bed e mo koja nbi ti mo ti koja e o monu bi mi e mo bu bo se soro e soro to ye ko so nu o kan ma soro bi kini kan ijo ti ru eni be ba dake eh kabiyesi olodumare e lo bere lowo eni keji yo mala ninu ile o dake je ni ori pe ko ni reni ti won jo pariwo mara won mo won ni reni ti won jo mo fegbe gunra won mo won ni jo re ti won jo ma ja sowo obe mo e owo obe to fi le o to nkan emi na mo tu pada fowo kun nigba ti o ba si eni un mo e dakun ki lo tu wa ku mo se so wi pe ni won ba asiko to ku temi ati ninu ojo lo ta mo gba ta da a kan mo daju wi pe gbogbo wa yi ko se ni ti o ne lo ko se ni ti o ni dagbere ko se ni ti o ni faye ile losan kan orukan eni to file lari a mo gba temi ona temi ati yan gba ti imo orisirisi ona lo wa ti eyan le gba dagbere orisirisi ona le wa ti eyan le gba juwo re le sugbon eyi ti mo so re loroko oluwa afeni to ra me se e oni kanjuku loruko Jesu Oluwa ni mo so wipe e oni fojo lojo lo eyi ni mo tu so fun enikan to ra me se nu le eleye yin o ni saju yin lo ituma re ni wipe aso ibura yin aye o ni gbadanu lowo yin mo so le kan si aso ti won ri lara yin ti an fi n bu yi kun yin aye o ni yamo yin lorun eyin mama ati baba tera me se awon omo te n sise le lori awon omo te n se lahala le lori nigba ti isu omo won ba jina loruko oluwa e o je loruko jesu e o ri je e o ni je nu aisan e o ni je ninu ikoro e o ni je nu banuje loruko jesu amen.
amen ati amen mo ki pe eku ojumo na leye lord eye ni gbogbo bi ti afefe ikoni fe de ikoni konga gbomogbe wells radio 89.3 fm olu yole estate nle ibadan la waye wakati yen rere ona lo n gori ategun ba fefe sore laaro ye pelu omo yin ore yin ololufe yin ade damola oloyede omo baba olomeye emi ni omo baba olomeye o ki yin pe eku ojumo e kaaro ode odun bi ara ole bi sala fi alewa bi awa na ti se wa loro otun ni loruko alaga ati igbimo tin dari ikoni ye loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa tawaye Henry Olulowo Botini eja lo sinu iwe orin oniwo la okoko gbo.

0: ewu anu olorun lori aye mama yi baba yi ewu anu olorun lori aye yin eyin tan yero pe o ma toro je ni te tun bu egbegberun eniyan
1: e
0: gbowo soke aye ledu mare o ayele ju mare o te o ba le yin je pe aya lai more eyin laaro yi fun awon eri te ti ri gba seyin ati awon eri tutun mi to nbo akoko eri leto to nba fefe sore ni West Radio 89.3 FM kan gagbon magbere to kun fun omi ogbon imo ati oye

0: Alejo ti mo ni ninu ile agbara laaro yi awon na ni evangelist Mrs. Sumbo Akindokun mama
1: e kaaro sa
0: e ba mi ki gbugbu ara le patapata ati to ngba ka ko merin agbaye
1: mo ki gbugbu eyin ara le o akusin mi o ni o ti Jesu baba fa bibore seyin ase opo re laye
0: ami e se ma

0: wa tolu wa dara si wa na ode yin oga ogo laaro yin da ba ni ka wo irin ajo aye a ri po olorun idara lopolopo olorun ti ki dale ma jemu re olorun to n se abo lori yin to n se abo lori mi olorun to n pa ma jemu abo re mo lori wa o ni olorun ni abo wa ati agbara lowo lowo iran lowo ni igba iponju
1: koyo mi ma koyo mi ma koyo mi ma
0: olorun to ma n fi eri pa ni lerin o se fi erin pa sara lerin yo fi erin pa won na lerin sara ni oluwa pa mi lerin gbogbo eti to gbo si rerin pelu mi iwo ni erin kan mama to n gbo mi laaro daddy to n gbo mi laaro eyin ni erin kan olohun o fi erin pa yin lerin
1: gbogbo

0: kinto yonda mama la aroyi. Oh. Eyin ni o.
1: Eyin ni Oluwa.
0: Ah, eba mi ni gbolohun kan, eba mi gbadura fun orilede Nigeria yin. Eba mi gbadura fun orilede Nigeria.
2: Olorun ayeraye, Jesus Christ ti Nazareti. Adupe agbe yin gayin logo nibi te ran wa lowo de orilede yi. Asope se ogo ni foruko yin. Olorun ayeraye, awa bi o. Gbogbo bi ti ese ti ko ba wa lorilede tin koya je wa anu wo olorun oluajo fun fun wa oluwa dariji wa
0: amen
2: eje jesu lo fi pese wa re awa fi orilede ile olowo olorun ayeraye oluwa gba koso
0: amen
2: emi mo ririn yanu fun wa gba wa iwo nikan lo le gba wa lorilede olorun da si gbogbo awon adari wa oluwa wonu won oluwa wonu won oluwa wonu won loruko jesu oluwa je ki emi re ko dari won lati mu ki orilede ko pada bo sipo olorun ayeraye olorun gba wa je kara anu gba je kara anu gba lati gbogbo ni gbogbo ati gbogbo eya keya to wa lorilede loruko jesu olorun wonu everybody o gbogbo ko yi pada si rere ah baba ah di iru eleri dide fun wa ni gbogbo ona olorun gba wa
0: amen jesus
2: apa ju lo lowo awon bandit ti won kora won jo yi olorun ayera oluwa ba wa run won
0: amen
2: oluwa ba wa run won patapata isimi ati alaafia pipe olorun fi fun wa lorilede yi fi wa lokan bale ohun ti o fi wa lokan bale loruko jesus olorun dide se fun wa
0: amen
2: gba gbogbo ogo awon ma yan awon ma gbe oga ogo ni foruko loruko jesus christ oluwa wa
0: amen Ame je asa mo le na ku West Radio 89.3 FM ba mi gbadura fun ile ise yin.
2: Olorun ayeraye a fi ile ise ile olowo. Baba Oluwa ma joba lo.
0: Amen Jesus.
2: Iwa laye wo Kristi ma jo kuro ni ile ise yin.
0: Amen Jesus.
2: Baba ile ise yi ti wo Olorun ni. Baba won tun polongo yin rere wo Kristi. Baba ile ise iloruko Jesu ma jo baje.
0: Amen Jesus.
2: Baba ile ise ma jo jona.
0: Amen
2: Jesus. Ile ise iloruko Jesu agbara Olorun Oluwa fi yika.
0: Amen.
2: Eje Jesu ko ma san ninu ile ise yi.
0: Amen.
2: Baba iwo lo ni ile ise iloruko Jesu Oluwa ma polongo yin rere lo.
0: Amen Jesus.
2: Ile ise ma jo baje.
0: Amen.
2: A fi mama wa t'Olorun lo fun ile ise ile Olowo loruko Jesu. Emi ji ko atala fi akipe Oluwa fi fun won.
0: Amen.
2: Ma je won saisan.
0: Amen.
2: Baba gbogbo awon omo won ti dagba mo ti nje won mo loruko jesu no je on je won mo ninu aisan alaafia pe oluwa fi fun won itesiwaju rere oluwa jo ma ba won bi ise ile ise oluwa jo ma tesiwaju je ko di mo ka ni gbogbo agbaye be ni kori loruko jesu christ oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu eyin ni

0: Fagbemi Olusegun Joseph ati aya won ton je diakoni lobirin Fagbemi Grace bin pe awon je oludasile ijo Power of Prayer Pentecostal Church won je eni to je pe won fi okan sin Olorun awon mejeje won je olufe oro Olorun won ma gba awon eniyan niyanju boya nipa igbeyawo tori pe won je oluko oro Olorun won si ni gbagbo ninu Olorun won je eni to ma gba awon Christiani gan niyanju boya ona kan oro kan sun abi nkankan wa gba won niyanju through the grace of God in their life mo gbagbo wipe e ma gbadun won dada leni ma pe awon iranse Olorun awon alejo mi e ba wa ki awon ara ile baba wa Fagbemi
1: e ka san o gbogbo le aku simi ni o loruko Jesu Christi opo simi a o Jesu lori epe
0: amen Jesu mama wa bi npe Fagbemi e ba wa ka awon ara ile
2: mo ki awon ara ile o aku simi ni opolopo simi lati lori ile alaye
0: amen a ma bere ibere mi pelu bi e se pade loro ti je asa ti ise wa lori eto wa ipe a fe mo bawo le se ri mommy ati bi mommy na se da yin lohun so gbugbo awon bere yen o ma jeyo so daddy bawo ibo le ti ri mommy gan ati pe bawo le se ri won
1: e se olutro dupe lowo Olorun fanfani o tori ofe to Olorun fi fun mi keke bi bere yin eni bo ni mo se ri
0: mommy
1: bi mo se ri mommy ko n se nkan to le mo je a le so wi pe mo je omo iranse Olorun mo ma n tele iranse Olorun so iranse Olorun ti mo wa labe re ngba na awon na ni ore iranse Olorun awa lo sile won igba debe oto ni ti eni ti mo tele gege bi iranse Olorun ngba ta kuro nbe mo ni ah sir mo mo ri n bai bai o se wa so ngba ah seyan ma sare so be ni ngba ti won de lo ba ore won pe omo awon ni ki so sise awon o Olorun ri n bai bai won ti kokoko soro pe ah oloju kokoro mo ni o so awa pada ngba ta pada iyen ni ose to tele awa pada lo so bata de debe awon baba ninu Oluwa mejeji won ajo gbogbo wa jo wa ninu ile adejo so won okay o nto lo wa wa epele o anti inu mi adun te ba le je ololufe mi pelu ore ofe Olorun ko won o so pe be ni won o so pe be ko emi sa so temi mo lo o pe se mo baba ti asa ajolo yo bere pe eni ti mo ba soro kini
0: idahun
1: muni ko si idahun kankan ade wa dide kuro nbe so awon mejeji to je baba iranse Olorun e awon nu won wa pada fori kori pe ohun kan to kan ta si mi leti ti mi o de le gbagbe titi doni ni wipe ki awon to fi eni yi fun omo yin looto iru eyan wo larakunrin yin se baba ti mo ba lo ni pe ngbo won ni iru eyan wo lo se mi mo eyan se le dahun iru eyan ti mo sa mo pe eyan na ni mi so a de pada rira to oro ojo si bo ni won ni okay awon lo e sa kokko lo praise na so te ba praise n toluwa ba so ki l'Oluwa fe so Oluwa ti so n to fe so emi ti ri nkan ti mo nfe so ko de si nkan kan so later se mo ibi ti okan eyan ba wa eyan ma fese roko be kini olotu e ma binu gege bi ise eyin obirin e mo bi te n lo bo te kokko ma ana kokko awe je ki mo n to sele at the end of the day sa si ore ofe ati iyalenu Olorun iya pada gba pe to awon gbo ohun ti mo so
0: Oluwa se daddy eyin na ni ma tun bere ibere yi lowo yin o pe

0: ṣé ẹ ti ń gbàdúrà kẹtó rí ni àbí ohun táwọn olóyìnbó máa ń pè ní love at first sight torí èèyàn lẹ́sìn lọ síbẹ̀ tẹ bàbá yín ní olúwa lẹ bá lọ sí ibẹ̀ yẹn tẹ̀ dé rárá ti rí òdòdó tó rẹwà nínú compound àwọn bàbá tẹ wá lọ pé bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ṣé báwo lẹ ṣe rí mọ́gbà ẹni náà dẹ̀ ni mo fẹ́ fẹ́ àbí kí ni nǹkan tó sọ sí yín lọ́kàn kí afẹ́kẹ́ iṣẹ́ pẹ̀lú wa.
1: Ẹ ṣe olótú.
0: Yes sir.
1: Ọlọ́run kì í wò bí ènìyàn ṣe ń wò. Kì í bẹ̀ rò bí ènìyàn ti ń rò. Ènìyàn ni ó sọ pé òun fẹ́ gba ọwọ́ ọ̀tún. Ọlọ́run mọ ibi tó yẹ fún ìrìn àjò. Ọ̀tọ̀ ni tó wà ní ọkàn mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run tó ní ọkàn ènìyàn ó mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀. Torí pé mo náà ti rin ìrìn àjò tí mo ti rí ẹni tó jẹ́ pé gbogbo ohun tọmọkùnrin kọ́kọ́ fàárọ̀ ẹ̀ ṣe ẹ̀ẹ̀kan péré náà ni wọn kò lọ. Kì í ṣe olè kì í ṣe pé a wá já ọ lólè o. Ẹ mọ̀ wò pé ẹni tí èmi náà bá sì mú ìyàtẹ́ni yẹn fi jẹ mí.
0: Ẹ̀yin náà máa fi
1: jẹ. Èmi náà fi jẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí a wá pàdé mo kàn wò pé ó fìgbà tó jẹ́ pé ìràwọ̀ ó kàn ṣàkàn ń tàn ẹni yìí ṣẹni tó lè fìyà jẹ mi ti ẹ ọkàn mi ò tiẹ̀ fìyà jẹ ẹni yìí bóyá ti bá tún rẹ́lòmíì o mo lè fìyà jẹ but ọkàn mi ò fìyà jẹ ẹni yìí so mi bọ́nà ń kàn ṣáṣe ẹ mọ ni mo sọ pé àwa la máa ń wo ọ̀tún but ọlọ́run á sọ pé báyìí ni so gbogbo nǹkan tó dàbí ẹni pé bóyá mo bá pàdé ní abala ọ̀dọ́ wọn. Ó jẹ́ ìtùnú ńlá fún mi.
0: Olùwàṣẹ́ mọ́mí ọ̀rọ̀ ní dádì sọ̀kalẹ̀ yẹn o. Mo ní pé nígbà táwọn kọ̀ọ̀kan bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ̀ fáwọn ní yes or no. Kí lẹ́yìn lọ ṣe àbí kí ni báwo lẹ ṣe ṣe yes kí lẹ rí nípa dádì tó wù yín tẹkàn wá o pé.
2: Ẹ ṣe olótú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mi ò ṣé mo ti ma bí yẹn bá ṣe kọ gbọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn yàkọ́ gbàdúrà sí ṣùgbọ́n ọjọ́ ta kọ pàdé ná infact ìfẹ́ yẹn kọ́kọ́ wọnú ọkàn mi náà tó yàtọ̀ gbogbo ọkùnrin tí mo ti rí ní gbèsè ayé mi ó yàtọ̀ ó lájẹ
1: pé ọkùnrin tí wọn dẹ̀ bá pàdé lóde ní lọ́kùn pé obìnrin tó ń bá pàdé òun fìyà jẹ.
2: So ní gbèsè ayé mi fẹ́ mi ẹ̀fárí irúfẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn sí ọkùnrin kó wọnú ọkàn mi tó bẹ̀ yẹn rí.
0: So ẹ̀tẹ̀ wa mọ̀ nǹkan tẹ máa fi dáadáa
2: dínú. Ẹ̀tẹ̀ mọ̀ nǹkan tí màá ṣe. So pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ jùlọ èmi náà kọ́ lọ gbàdúrà sí ná pé ṣé fi ọlọ́run lílé àbí kì í ṣe ìfi ọlọ́run.
0: Olùwàṣẹ́ dádì yọ ìrírí yín sì nípa pé dating kéèyàn date èèyàn pé kí ni mo wá wò pé ẹ ti pàdé ẹ ti bá ìjákulẹ̀ pàdé táwọn olóyìnbó ń pè ní disappointment kí ni àmọ̀ràn ẹ wá determine ọkàn yín pé obìnrin tèmi náà bá gbá mú bá ẹ máa fìyà jẹ tẹ́lẹ̀ wá mọ̀ pé ẹni tó máa bá yín dọjọ́ alẹ́ ni kí lámọ̀ràn yín fún irú àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tí wọ́n ti rí irú ìlàkọjá yẹn nínú ìrìn àjò ayé wọn táwọn náà dẹ́ determine bẹ́ẹ̀ ṣe determine kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn.
1: Àkọ́kọ́ mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò bá ọkàn wọn pàdé.
0: Àmì àmì.
1: Kí wọ́n mọ̀ bá a lọ sí ọ̀run àpáàdì. Torí ṣe mọ̀ ní ìsìn báyìí n tó wà nínú mi mi sọ jáde bóyá mo ní máa pa ẹni yẹn ni bóyá máa fi ṣoògùn owó ni ṣùgbọ́n mo ṣàmọ̀ pé ntẹ́nìkan ṣe fún mi àwọn tó bá bárù jákulẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàdé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ ètò yìí ìyẹn kì í ṣe òpin ìrìn àjò kì í ṣe òpin ìrìn àjò rárá kó lọ padà bá Ọlọ́run.
0: Ìtorí dádì nǹkan tí mo fi bèrè bèrè yẹn ṣe mọ̀ pé irú ìpinnu tẹ́yìn ṣe yẹn tó máa ṣe pẹ́mi Ọlọ́run tọ́yìn wá pé obìnrin yìí ẹ̀hún pé àwọn kò lẹ́mìí Ọlọ́run tó pé nǹkan tó ti decide pé nǹkan tí màá ṣe lélẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wá nínú ìgbéyàwó yẹn èrò nǹkan tó ti wà lọ́kàn wọn yẹn òun náà wọ́n dẹ̀ fi ń bá ìyàwó wọn náà fi ń bá wọn gbé.
1: Olóòtú bí a bá ríru ẹni tó nírú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lọ́kàn ẹni tó ń bá gbé yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ kò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀.
0: Ó ṣe ṣe
1: a ní sọ wípé torí pé omi pani lórí ká mọ̀ mọ̀ mi mọ́ tori po mi pa eyan lori eyan so pe ko mo mu mi mo sugbon to ba ni fe ni yi to ba ni fe tinu tinu a wo wi pe kini alebu to wa ni di akoko to n fi so pe ohun fi ya je elomi bo to ba je pe iwa ti eni tuntun to wa lowo e tabi ti a jo n gbe lowo lowo bayi ba n hu to ba yato si teni yen to de ni itelorun pelu re ko si idi kankan fun eni eyan oni iya lowo to le fi je eyan olorun ni ko ma fi iya je wa
0: ami ami ese gun daddy mo fe bere pe mommy ejo ta lo ma kokko fife han ki te to lo sinu ibere yen eje ki bere lowo daddy pe o todun melo bayi te ti bere igbeyawo yin
1: ta ti wa ninu igbeyawo
0: te ti bere ife yin te ti bere irin ajo ife te ti wa ninu igbeyawo yes
1: pelu ori ofe olorun o ti le die ni ogbon odun
0: oluwa se o ti le die ni ogbon odun mommy lati pa te ti wa bere ife yin yen ele to ti le ni ogbon odun yen ta lo ma kokko fife han se yin le ma kokko show love si daddy ni abi daddy lo ma kokko fife han ati pe kini awon ona to ngba lati fife han si yin te fi mo pe ah oko mi o feran mi daada
2: e se olutu so nipa o wa fe ri kirin gan on nipa itoju nipa ajo so won ni fi oro enu so sugbon nipa ise bo se se mo pe ah yes won ni fe gan fi fe han gan
0: ah bi nkan wo na ma se te fi mo pe ah eni yi o fe ran boya eni nipa itoju yes ona wo lo fi ngba toju yin ma
2: so no ton gba ton fin se toju se gbe ti obirin ba loyun ko se mo ko ma fe se bakan bakan ah o ma nduro gan ti ma fi bimo ti ton ma fi dagba o ma se ke omo se ke se dada gan ni te pe ta ba tan ti mo ba loyun ba jo ma loyun ni ti ma fi bimo ah in fact
0: oluwa seun daddy mo fe bere ni o tori daddy mommy so pe man care gan that you always care e man toju awon e se bawo le se man toju mommy bawo awon ko wo le man se fun won ti okan won fi bale pe yes ololufe mi leleji o je ki awon kan wo le man se
1: e se seri ohun ti mo kan ri ninu rin ajo mi o ni wi pe ni won ba agba ti mi o ba ti le gba ara mi ni eti mi so pe efan o efan le je keyin o gba ara eyin eti but ti mi o ti le didi gba ara mi ni eti ti n ba fi iwo si tabi abuku lo eni yi oye bibeli ko ti ye mi to nigba yen sugbon mo kan sa wo pe eni ti o gbonje fun mi ti n ba se bi si ah orun ya kankan niyan orun ya kankan
0: dari gile da iso po orun ya kokko
1: olotu se bobirin leyin na orun ya kankan ni pe olorun ti mu le ni se bemi ni ma fun lonje so o si kuku fe kan pe mi gbogbo ipa atogbon atagbara tolorun fun mi ki n kuku fe kan lo si abala ibi n tolorun fi le mi lowo
0: oluwa seun daddy mo fe bere pe kini ise ko to di pe se igbeyawo nje eni awon idena kan to je pe o yo siyin boya ko to di pe se igbeyawo boya latodo parents latodo ebi yawo abebi oko to je po fun yin lawon wahala die ko to di pe e se igbeyawo yin
1: olutu e fe kin gbenu safefe mo ti so fun yin pe oro eni to je iya fun mi lọwọ lọwọ bayi mo ti ngba ta nsoro labẹ aso
0: labẹ aso
1: mo ti so fun yin pe o dabi omo to lo soko ni tori igbinhe e mo nkan teyan lo to mo ni nkan teyan ba ri lofe eyan mo lilo re mi o ri idiwo tabi idena kankan so idi ni to dabi ko fi mu mi jowo gbogbo aye temi gangan pe to ngba t'Olorun ti fi ona han mi ni nilo lati mo sasotun
0: sasosi ese mama wa njo ni nkokon ti daddy se ri to je po dun yin gan to ye pe wo pe ah ati dariji sugbon olohun sa ran yin lowo lati dariji un
2: ah e se olutu
0: yes
2: ko lo titi na so omo mi omo wa kan so jo yen mu lo si ofun mi lo pe ki n gba ki n lo soja o so mo ni omo ji omo ide be o buru gan so e je ki sa lo ki n sa radio saturday jo yen mo fo mo yen ti won egbin le wa nbe nigba ti mo de bayi ti mo ran lo ori omo yen lo kan bayi mi n domo mi momo o ti subu boju e ti wu mo ni ah tede wa nle to mo de se bayi ti gba se ara mi gbon ganjo yen oni a se awon wa mo ni nigba to bo sita sa won mo ni ah kini yen du mi gan ko si nkan to fe se ajo bi na ni adejo aje toju re na ni
0: Oluwa se o ti pe o to awon bo ti lo ile oko to si
2: nkan ti mo so yi bi a 27 years
0: ego
2: ni ga ye go
0: ederanti
2: ni ga yen
0: oluwa se
2: so nte ke bi mi ni pe awon so pe o take am o yi o se kini kan mi le take am ju bayi na lo kini kan so kan ti mo le so pe o bi mi ninu niyan
1: se be yen na wa lele ni ba o lele se sele abi
0: Oluwa se eh mommy ti so nkan to ba won nu gan daddy kini kan ti mommy se seyin na to je pe o dun yin gan ke pe le gbagbe
1: olotu e se mudupe
0: yes sir
1: eh ki n to di iranse olorun osise feyin osise ijoba oni mi mo si je ba won ni won se mo eyin oloyin bo se ma nso ni yoruba oloko weekend sha mo je weekend husband
0: de pe saturday ati sunday nikan le ma ba mo mi
1: saturday sunday aro monday
0: e tun ti lo
1: mo wa denjo abawon ni gbogbo nu le se ri bayi so o sa kokon wo mi pe se ni mo ti mo ni bawon ni gbogbo nu le se ri ba ko le ya mi lenu fun yin nigba te bo bere gbe
0: mo mi lo so bayi
1: to eyin na rerin igba mi o bobirin gbe mi ni bobirin gbe lo mu ki gbogbo nu le ori bayi se mo ton ba ni e wo ipakun mi ipakun mi ibi ti mo le ti agbara mi gbe mo o ngba te wa
0: soro yen pe bo bi sa awon gan se bejo okay boya tori pe ti joko weekend pe e ki n gbele so ibi te wa lohun yen e bo birin gbe
1: pe so bi mo se fi bed mi sina ni ma se ba ko se ni kankan to ma daru mo ru oro yi titi mo o se ki neni yi ni abi ki n ko sile kini mo fe ko sile nbe mo ti ni mo fe but se oru oro ye ko jade sita nigbati mi o bo birin gbe olutu mo ro boya bi odun meji ni mo fi ro
0: wow o to odun meji
1: ona mo ti so mi pe e fe ki n gbenu sategun ni odun meji ni ibobirin gbe arin obirin ni mo wa yi but mo sa ri pe pelu itoni olorun ohun ti won o le fi ti won o le fi suru salaye mo wa ri pe okay o oju okan ti mo ni mo gbodo da oju mi pada sile so iran lowo ti mo nse ko ti to
0: ninu ile
1: so iyen lo fe dabi gba to je pe mo o le o je nkan lati gba yen titi de akoko yi si
0: nkan miran daddy ki wa ni amoran yin fa awon oloko laya to nko wa ni because nkan te rara so yen so iru awa iru emi bayi mo le ma ka si pe even awon gan ton soro won le ma ka si pe se oro yen so lagbara to ba yen se mo okan teyin fi gbe ede tu so sita ede ro fun like 2 years odun meji se mo pe ru nkan ba yen o le da idilo iru to le mu divorce pe ka se pinya to pe so ade ma lo awon avenue yen lati ma soro si yin lokan gan pe iyawe e wa iru awon okunrin mi won wa le ma wa asise iyawo won ona mama wa kiri to de yen po le da idile ru awon kan kekeke kini amoran yin fun awon okunrin to n gbo wa nile fun to boya ti awon iju kekeke to ba sele ninu idile kini nkan ti won le se
1: e se ma baba mi ranti olorin oni ko le se ki ja o mo wa sugbon ti ija ba wa ka pari e se ri nigba ti ore ofe nla ti eyin ni emi le ma ni o se se be ma pelu nkan te so yi ki se pe boya mi o gbe laarin obirin ki se pe boya mi o ri obirin sugbon oro kan wa ti mo sa mo ro bi pe se mo gbadura ko Olorun o fi ya je ni eni awon to wa wa nita tabi ton gbo wa lowo lowo bayi ti gbon mi si omi o to to ba wa ninu idile won ohun akoko ti mo fe ki oko o mo leni ni wi pe bi mba lo mo ya eni so mo ya re hu 100% si ni iwa now ki wa so mo ya e ogbodo ni ifarada opo abere pe ru farada wo ko ma fi ya je ohun nkan kankan ni o mu ifiya je ni wa o iya o eni kankan o le sare na wo iya si yan lati fi ya je yan bi nkan kan o ba sele sugbon ko to di pe gbogbo ru arin bayen yo sele awa mejeji ni eja jo pe akiyesi ara wa si nkan to le fa fakaja se de amo pe ti wahala iba ti sele ninu le yo ran omo yo ran omo kini ti baba fe so lori eni to bi omo fun ti wahala ba ti le sele gere ki won tete bi ara won temi ti mo so yen anu ni mo ri gba o mi ni mo gbon
0: fodun meji
1: mi o ni mo gbon anu ni mo ri gba because pe ngba te bodirin gbele tin ba ti de ile mo tun lo bayi emi ti won lo bayi ni sani ngba ti mi o bodirin gbe ngba ti mi o bodirin gbe sugbon olorun lo oga mi kan fun mi mo wa pe won e wa oro ba omode nse omode nse iwo o le duro gege bi okunrin gbogbo to ba so ke lode to o le gba ko da sara bi omi mo ti mo pe baba ina to nda mi lebi ni so e gbogbo ko se gbogbo okunrin to wa nita loni lo se ni emi ipamara ati ifarada ti a ba de ni emi ipamara ati ifarada idile o le duro lowo okunrin tori gbogbo nkan to wa nta ni nsin ni wipe ko sa daru ko ni kaluku lo ko sa daru ko ni kaluku lo to ni kaluku ba lo ta le ro pe ya be o je awon omo Olorun mo je ki ya o ja awon omo wa
0: amen amen
1: idile yo wu ti o ba ti dabe en wipe mi o gbon mi o gbo e to ba ti wa nigba ti mo pade eni ti mo fe fe lẹyin eni ta jọ lọ nigba to dun tan bi oro ti mo mo ba won odo so nigba to dun tan la jọ mura wa lo han idile kini la lo mura wa han idile keji bi o ba si ife nbe a ni mura wa jade so ibi to ba dabi igba to je wi pe mo ti so pe ko le se ki gbon mi si omi o to mo wa sugbon won wo bi won ti jọ bere laaro ojo so ti won ba le ran ti bi won se bere laaro ojo won o ni ni kusinu laarin ara won
0: e se baba wa oro na kan yin mama wa bi npe fagbemi that is oro leko yi pe mo fe fi sowe ni e ma binu pe teri meji ba ja ni bi kan koko be lo ma faragba yen ni pe ti toko ati yawo ti won ba bere ikusinu ton ja awon omo gan won ni ni alafia ninu ile mo fe bere ni mama wa to reyin le dile mu bai ari pe weekend husband ni daddy nigbati won ti gba full time ministry gege bi oluso agutan bawo le se to awon omo yen dagba awon kan wo le se to je pe o ran yin lowo to je pe e fi tojo awon omo ton fi ton fi dan to ton dale ni yi ton fi je en to ye kan je
2: e se ma nipa suru nipa oro Olorun nipa adura ta ba ji la ro ka to se ni ta ko gbadura na ta ba si gbadura tan wa ma lo school so bu de ma so fun won mo fi tan ba tin lo mo fi le eri okan yin lowo e ma kegbe kegbe oju mi o to yin sugbo Olorun ba yin lo o saba ma rin glit igba tan dagba bayi na ma so pe ah mo mi oro te ma so fun won ipe e fi awon le ero kan won lowo po mo ringle ti awon gan pe yen mo ki je ka won kegbe kegbe en to won ba ko if ibu e ko ba ti eyan mu dada ki je ki awon lo si iru nkan be yen po re mo re gan le ti awon bi pe ah mo fi o le ri okan re lowo so o je kini ta ba de lo si ile ijo si bi adura ajo ma nlo ni ajo ma nlo si bi ajo ma nlo si church anytime that the program bible study gbugbe ajo ma nlo ni so
0: and if you want sile ke you pare lo
2: ma ti won si waju emi mo tele won bo leyin ni mi le fo mo sile sile bi mi kan ti won mo da won le mo nlo bayi ma ti won si waju mama tele won leyin ni ajo ma nlo ni ajo ma npada sile na ni
0: I should go, Mama. Wa being pay, fag be me. Baba, or no, daddy, or no coin by pay. Am I repeat to the power no kulu ye? Mofi for a coin. Nip my one more lay with the apple one moo, mukumu. I'll be on more jumery la, meta la, see one fag buen, no bits in one wa. My loose school uniform, long one, no leon lay. Hey, jokini. She, I must obey a bee o binny. A bee. Ebi awon omo to ra awon omo yen sin yi a le pe won ni teenager ni won won ti di adult won ti be adolescent go won ti di kini ko ta ma so pe bawo ni se e te da mi lo pe se bi obi ni abebi awon omo yen
1: e se
0: to ro si wa labe custody awon awon obi won
1: olotu e se se ri aye ta wa yi olorun ko ba wa da igba rere pada
0: amen amen
1: gbogbo awon omo te nwo yi bo leyin oloyinbo se ma so copyright ni won e ma binu pe mo so yinbo elomi wa jade lati nu ile to da ori bi ore se nse won ti si pe won na yewo ebi mami temi ati daddy temi na wa nle won o kuku mo na ki se gbogbo eni wa se se tan le kan soso rora se die lo die nibe ma o lo die leni o lo die lola o lo die lotunla o lo die fojo meje lera won e ri pe to ba di ose to tele tabi to ba di gba mi to tele die kon ni yo lo mo odidi ni yo lo ah oro yi o wa lowo awa mejeji baba lo to ni baba o wa ona bi o se toju ile lo mama yo wo na bi o se toju ile lo mo si ti fa won mo si lewe o ye le ni da ko kan ka mo ba awon mo wa lo si ile iwe won bi ba lo le iwe otun wa ran bi ki olorun ko gba okan won patapata lagbata o mu mi ranti igba ti mo fi ba daughter mi lo si sentence mo leti ko si nkan tan teacher won o pe mi tan ani so your daddy is so wicked like this how do you manage with him ngba to sa dele ni e di o se ti ri on to mo so nile ba se mo bu teacher la boju ni abi mo bu teacher la bimu se nkan kankan se ri inu ile ni gbogbo nkan yi ti lo ti wo wa ti a ba gbe iberu olorun sinu awon omo wa ti won ba de awujo le fa won sugbon nkan ti won so fun won yo ma da won pada sugbon eni ti o ni ba o lo se fe fun yan
0: eni ti o ni yen ta le soro ni pesa
1: obi ni omo mi mo se bayi now nisin bayi boya nta won mo ri lowo obi ki se pe ore mo nta won mo ri lowo obi won de ri egbe to ran won lowo kun ti won ti ri lowo obi so ilekun ti si sugbon in to ri lowo obi ti ore ba pe e si o kokoro le meji ko to gba die ko to wa di pe yo wa di pe ona wa di yo gborege jije ninu foran te fi han mi ti a ba le ba won dele ninu foran te fi han mi ka to bo sori eto ti a ba le ba won dele olotu e ri pe obi mi inu won a mo sun ekun lai re ni re a mo bere lowo pe se nti mo ran oni se nti mo ran eni so opolopo nkan be lo po awon to didi ya iyakuya ko se nikan kan to didi ya iyakuya lara awon ti won ba rin ni won ti mu mara won pe o kuku se le ba ko re ni ba wi n to si se lana ko yo lenu so be mi na ba se ewo omo odun merin la teruku eruku nti enu e ti ati e fin ti enu e jade
0: e se baba wa fagbemi ah ba se n tesi waju e je ki n pe awon ero to wonu kulu ijade boya eni ibere ko tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa e ma gbagbe to to wa lori afefe iriri lagba ni nile ise wa West Radio 89.3 FM to gunle si alaafin afenu ni Oluyole State ni Ibadan ni bi bayi nibi ti a tin pon mi ogbon kanga wa ko gbe lai lai ko de ni gbe loruko Jesu awon ero to wonu kulu yi ni yi 0916-893-1000 0916-893-1000 asi 0153334-893 eje ka gba ipe yi. Hello.
3: Ekuro le o. Ah, ekuro le sa o baba wa. E jo ki loruko yin tori awon to sese n gbo wa for the first time ati bi te tin pe wa sa.
0: E se gan baba wa ina bolarin wa
3: baba wa fagbemi atabi ni ko fagbemi akini e kaabo si kulu West Radio
1: baba e kuro e lesa o
2: e se o sa
3: mo ke lopolopo
1: agba yin o da lesa o
3: so omi fe olorun baba lana abi ko ma bo mi pa o
1: amen
0: jesu
3: mo fe ta ko ti bere kan si baba wa
1: yes
3: se se tan se agbara bi fun
1: olorun ara mi lowo
3: so bata ta ma wo ninu ile
1: yes sir
3: ti mama wa ti mama ma wo ninu ile ta isi lo je
1: ah
3: ye ni ke re ri ade na rin o le bo bere
1: e se baba wa mo dupe size 39 ni sir
3: iya wa bo lo ti ri
2: be ni sir
3: se ba fe wo kaka ko lo de ta ki ni Ìgbàgbà tọwọ́ jẹ́.
1: Ṣé ti ìyá wa àbí tèmi sá?
3: Ti ìyá wa náà ni.
1: Kò sí yàtọ̀ ń bẹ̀ sá.
3: Tò ìyá wa, wọn ni kò sí yàtọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
3: Olúwa ṣeun.
1: Ògo ni mo lọ́rùn lókè ọ̀run sá.
0: Olúwa ṣeun.
1: Ẹ káàbọ̀ sá.
3: Inú wa yóò máa dùn.
1: Àmì.
3: Ẹ tẹ̀síwájú.
0: Ó dà ẹ ṣe bàbá wa ìná Bọ́lárìn wa láti Àpẹtẹ, ẹ ṣe púpọ̀. Àwọn nọ́mbà tó wọnú kulu iná ni mò ń pè síta kí pè yẹn tó wọlé pé àwọn bàbá wa 0916-893-1000 0915-333-4893 àti 0911-333-3893 bóyá ẹ ní ìbéèrè kan tàbí òmíràn tẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àǹfààní nìyí àti àwọn màmá wa tó wà ní ìkàlẹ̀ láti bí wọn ní ìbéèrè náà ọ̀rọ̀ lórí ọmọ náà ni à ń tẹ̀síwájú láti sọ wípé bá wa sọ fáwọn aráalé bẹ́yìn ṣe tẹ ṣe ṣe ìtọ́jú àwọn ọmọ yín tí wọ́n fi jẹ́ ohun tí wọ́n jẹ́ lénìí tí wọ́n di ohun tí ò dá láwùjọ ẹ jẹ́ ká gba ìpè yìí. Hello. O ti rebete. Ẹ tún wa pè sí àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí tí mo ti pè sí orí afẹ́fẹ́. Báwo lẹ́yìn ṣe ṣètọ́jú tẹ ṣe ṣàbíamọ́? Dádì, ẹ máa ń délé ní Friday, Saturday and Sunday. Báwo lẹ ṣe wàkétà? Báwo lẹ ṣe ní time? Ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nínú ọ̀rọ̀ yín pé bàbá wa ń tí ó jẹ lọ, màmá náà wa ń tí ó jẹ lọ. Báwo ni ó ṣe yẹ kó bì ní àkókò? Báwo lẹ ṣe lákòókò tó tó láti tọ́ àwọn ọmọ yín? Àti pọ́nà wo lẹ gbà tẹ fi tọ́ wọn?
1: Ẹ ṣe ṣe rí mo lè sọ wípé ọwọ́ tẹni tó tọ́ èmi náà dàgbà ni mo fi tọ́ àwọn ọmọ mi. Ẹni tí mo gbé ọ̀dọ̀ rẹ̀ dàgbà tó bẹ́ẹ̀ láti jáde kúrò nínú ilé kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe ni o lè jáde lọ bí kankan. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe So Saturday a lo Fiji ni Friday. Saturday ta ba ti de emi a wa nle. Won mi won le jade bo. Egbe we yin ke ka. Olotu. Ibere nla le bere. Mi o seri seri Olorun ni ko fun wa ni awon omo wa to. Se pe omo kan se bakan, omo kan se bakan, Olorun ni. Won mejeje a pa mo po ngba na. Won ni wa egbon pa buru wa. Se bi dadi awon ni ka awon mo jade ni. Dadi awon da lo ti sun lo lori chair ni sitting room yi. Ebi won ni ka awon mo kawe ni. Iba dadi wa ba ji. Ta ba ti ri pe won ti ji. Won wa sare siwe siwaju. Se mo emi ti mo ti sun lo ti mo ji inu temi na mo dun
0: pe awon mo ikawe. Awon mo
1: ikawe. Ha o pe ah o ti to e wa se re lo. Ni wa mo oro oro kankan je yo lojo kan ni. Daddy se ro pe te ba ti ni ka kawe e ro pa mo nkawe ni. So igba yen de ni bayi aye kiseti bi cartridge yen gbogbo nto le mu won jade mo fi sinu ile igba to tun dori oni plate pelebe pelebe pe kon mo sa le ni abeni o lati lo bi kankan seri ju gbogbo e lo ma Olorun ni ko fun wa ni omo to
0: amen
1: Olorun ni tori ati emi ati momo won ko seni kankan to ni ogbon to le fi to omo sugbon ti Olorun ba deede kun wa lowo pelu adura wa ati oro Olorun ta nfi ye won lojo gbogbo e ori akanda bi gba to je pe eyan sere ti mori
0: gba te soro le ko eni pe Olorun Olorun so le so kale latuke wa e ti so mo pe pelu adura bo kini amoran yin fa won obi to n gbo wa because iru awon omo ti mo fi han yin yen se they are my student to students mi ni won tori mo je oluko ile
1: ba ni olotu mi o ba ni wi pe oro orin baba yin ni se baba Adelakun ni o ni to omo re lona ti yo bibeli gan so be to omo re lona ti yo rin to ba dagba tan ko ni le kuro ninu re mo ti soro siwaju pe nti mi o ni mi o le fi fun yan nti mi o ni mi o le fi fun yan nti mo ba ni ni mo le fi fun yan ti a ba riru awon mo be won ni lo ki emi o to ba won soro Oluwa mo fe ba won eni soro gba okan won fun mi se mo pe eni to ju gbogbo wa lo ni mo ti kokko fi okan won le lowo ohun ko ohun ti n ba ba won so ni itoni je ko wonu okan won ko de sise sugbon eni ti o ni bawo lo se fe fun awon omo awon to wa ni wayi iwa to wa nta lode oni a le so nti abal nti o ba wa laye ta nlo yi iyen ni social media ta n gbe kaakiri orisirisi nkan lo wa nibe so nipa be o nje ki awon omo rin jina ju awon obi won lo nipa bayi o nje ki ati mu awon omo teriba o nje ko nera die sugbon ti Olorun ba kun wa lowo ohun gbogbo pelu Olorun sise ni
0: e se baba wa fagbe mi mama oro na ko yin ba ipe daddy soro nipa ka gbin bere Olorun sinu kan awon omo wa but with that no a ri pe daddy soro kan na le ko ipe awon omo mi le jade nle rere won de le mo fe bere pe laye odi oni yi with the issue of social media ti daddy ton daru ko ton dara le ko bawo le yan se le to awon omo ni beru Olorun te yan de tuto won pe ah beyan se ma wu wa rere lele kini ko to le ran obi lowo lati ka awon omo ni beru pe ah ta awon omo yen na de ton ton ma fi gbo si obi lerun
2: e se ma so bi asile to awon omo nipa ka gbin beru Olorun si won linu o be lati kekere tan ba ti dagba ko le se kini mu a di pe aye Joseph na awon bi ati Joseph nu bibeli won ti gbe iberu yen ti o ti ni iberu yen ninu ile ko to jade sita ti o ba ni iberu yen ninu ile ko to jade sita se pe a siwawo nigbati a yo gari ko ba won se kia ka lati te gba kia nigbati iberu Olorun ti wa ninu e so ko le je ko si ese gbe so boya en bi o de to ba de si ese gbe o se se ki ogo yen ko mo farahan na aye mo so ibi oro Olorun se koko ninu aye omo ninu aye awo bi gaga o se koko tori nkan ta ba ni la fi fun omo nkan ti a ni a le funyan so o se pataki ka ma fi awon omo wa le Olorun lowo ka je ka omo na moju bo Olorun
0: e se mama wa baba mo ibere yen na mo ti fe pe bawo le yan se bawo le se gbin ibero Olorun saye awon omo yin to fi je to fi ni okun lati se ohun to dara ni awujo leni yi
1: e se olotu
0: beni sa
1: seri mo ti so moro die mo kan ra menu kuro nbe ni ko si omo ti ki fe huwa kiwa ko si omo ti ki fe huwa kiwa ṣugbọn to ba ran ti ile to ti jade and then kini kan wa oju merin ni oju baba oju merin ni oju mama eyan ti e ba ti ri nkan ti o tọtọ mo se e ma wule fi pamọ e tete e ma fi pamọ e ma fi bun to ba wa ngba to ba se ni imi ti o se se pa re aka dade mi ti ni ki mo de be tin ba se tin ba ti mommy mi ba so ni fun dade mi nisin ti won e ni oburuju so okuku fe kan better ki n kuro ki mo ti lo si be yen rara ki n jina si but temi ba n gbe soke ti mama ba n fa sile won a mo ri odo enikan sasi but oju enikan le oju enikeji le won wo pe awon ile bayi military area ni kun o keep off so I iyen dabi igba to je pe o ran wa lowo looto oro Olorun le wa nbe sugbon to ba ti huwa kan e je ki n fi kekere kan sapejuwe n to sele ni mo le ranti mi ranti n to bi nkan yen se sele but emi pelu momo won ina ni yen okunrin fe mo n sese okunrin mani a se e de ma wo ran bo an ma se wo ran bi mo se n lu niyan emi ti mo n soro ina ni bo se fe nti mo mi lowo nu kini mama e o so ta jo pa mo po pe kana oni e ba n wo mo mi loni
0: dari kile wa se bayi
1: oro te oran gbo yi oro nla ni e ba mi wa omo mo wa wo pe n to kokko ja mi igbagbe oro yin e wa gba mi se ba jo ni ka jo na ni mo ni se be ni ka jo ni so wa ni ko pa n lomo
0: oh my god
1: so sheri oro omo ati obi o ti obi mejeje ti won o ba ni isokan mi se pe o ati to omo won o le ra die o ma le ra die nigbati awa mejeje ba se fa kaja loju omo ti ajo ni agboye olotu iru kin la fe so fo mo
0: e se gbogbo eya ara le tun go e je ka gba ipe yi hello
3: atokun
0: e kuro le sa
3: ola na lu ti wole latarola
0: okay sa a ni shoki tori akoko wa ti lo gan
3: shoki na ni shoki ni baba wa
1: baba mi
3: seri bi je ti mo mo ya wa ni ofe oyekun
1: yes sir
3: so mo ko wa to le fin mo igba te fin na omo
1: beni sir
3: o ye ki ya wa ta pa lafia ko ma dogbo ko ma dogbo fa wo nwa le die die
1: baba mi e pe fun mi e pe fun tun ko bi mi e pe fun mi e se mo dupe baba
0: e se pipo e akoko wa ti lo gan akoko wa ti lo mommy e je ki berebere to kayin ko to di pe awon baba wa fi wa le ori ofe Olorun lowo ni shoki pe bawo le se ko awon omo yen pe ba ibere mi so yi pe a kini bawo ni e se n ba awon omo ba o le se ba won soro nigba ti won ba se asise e ma ri pe baba wa so nipa egba ona wo le yin gba te fi to won nigba ton ba sasise ni soki
2: ma pe ton ba se asise ma pe won ma ba won so se nkan to se ida bayi so da ba se won na ri so so da awon na ah ejo ma ma binu mi ni se be mo so awon gan na ma pe won saki awon na wa realize pe ah nkan ta won se yi o da luto
0: e se pupo eh baba wa tori akoko wa ti lo gan eh leyin igba ti e ba won wi yen to ye pe na won se ru wa n bayi ni jo mi pe ah ka omo e ti wa ko ma je kini mo mi lowo ge ba o le je wa pe to tu fi jagba thank god they are old now won de je nkan ti o ye ki won je bayi eh kile se
1: e ko si gangan se mo tin ba ti fawo oba wi seyin aye ara emi ti mu nsoro ni mu nba je nkan to wa nbe ni pe mi o ni je ki ibawi yen o to be and then ki se oju ese eh awon agbalagba won so pe eyan ma nfi opa eru ni a ki fi han ni tin ba mu e o si mo tin ba mu e o si mo so oni kaluko a balance are ki se pe mi o na won mo na won but olohun o gbaru
0: isele
1: laye mo
0: oluwa seun dadi awon idile to n gbo wa lowo lowo bayi boya won ti line kokoko ja abi omiran ni soki e ko ba wa gba won ni morun gege bi okunrin ninu ile
1: e se kusiru nkan kan to wa ni ile na ni yo gbe mi kusiru ala koja ti okunrin le mo ba pade ninu idile ori ile na la fi si okunrin ni ko pe ara e wale obirin ni ko pe ara e wale ohun to n da ruke rudo sile yen gangan ni kan mejeji ojo yewo ninu idile ti o ba ti yewo dada ninu idile ti won de le ni ti won si ni okan lati se atunse olotu o rorun gan ni sugbon to ba de ah wo to ba ti baje mo lo nbo lo nlo ko si bi kankan to nlo eyan jo la wa mejeji a si ti jo pa ti jo papo bo la se jo fe rin ti nkan yi o fi dara o wa lowo awa mejeji awa mejeji la wa jo joko pe e je ka jo be olorun iru nkan to nsele yi ko mo wo duro ko mo si simo
0: e se ah eyin ara ile wu ni ka jeran pelenu sugbon fona fun wa ko ni gba wa laye baba e ba wa gbadura fun awon ara ile to nbo wa ati ile ise wa
1: apata apata yera ye bi sadi gbogbo eniyan agbeyin ga fanfani atori ofe te fi fun wa ni role yi olorun e gba ope e wa
0: amen
1: emi nimo e gba eyin wa
0: amen
1: ati soro na jade lati tun opolopo ori ati idile se ati lati ko ogbon ohun te fe ka mo ninu oro ti ojo oni olorun je ko sise ninu aye wa
0: amen
1: iye pada rere jesu je ko ti be jade
0: amen
1: ogun ni fọlọrun loke orun
0: hallelujah
1: mo gbadura latori oludasile titi to fi deni to kere ninu ise well radio yi loruko jesu kristi e ma ga
0: amen
1: loruko jesu kristi e ma ga
0: amen
1: loruko jesu kristi e ma ga
0: amen
1: sire ori kokan loruko jesu ko ni falẹ
0: amen
1: igbega loruko jesu ko ma sele
0: amen
1: niti ile ise loruko jesu yo ga
0: amen
1: ibu eyin ko ni ba
0: amen
1: ibu eyin to n sise ninu ile ise ipata alaafia olorun loruko jesu ko wa pelu gbogbo
0: amen
1: oju rere atanu olodun ara ti mu ni tayo so gbogbo loruko jesu kristi ko farahan
0: amen
1: ogo ni fọlọrun loke orun
0: hallelujah
1: iwa ti eni ati idile ni sinu ile ise yi loruko jesu ni ipada gbo iroyin ayo la o ma gbo
0: amen
1: si ile ise iroyin ayo la o ma gbo
0: amen
1: ile ti se ogo ni foruko mimo yin
0: hallelujah
1: jesu kristi oluwa to lugbalawa
0: amen loruko jesu mama wa e ba wa ki awon ara le podi gba
2: mo ki awon ara ile awon ti to n gbo wa loruko jesu ayo ati alaafia la fi pade o
0: amen
2: ite fi gbo wa ko ni di
0: amen
2: jesu oluwa wa
0: amen baba wa ibawa dagbere
1: di bakona
0: e se
1: e ku se
0: oluwa lo n ba wa se o
1: oga mi olorun a tubo di yin mu
0: amen
1: gbogbo eyin olugbo wa patapata eti te fi gbo wa ko ni di
0: amen
1: gbogbo eyin te gbeyanju lati pe tori ofe o si mo gbadura loruko Jesu Kristi akitiyan ati gbeyanju yin ko ni lo lasan
0: amen
1: amo olorun yo wa wari
0: amen
1: Jesu oluwa wa
0: amen ah eyan ara le eleyin na la ma fi se alo bayi oruko mi leko ni fun mi layo aya Michael Okuntona aboye yin te ni nkan te fe polowo ni le ise wa e le pe ero ibanisoro mi si 08035 7571 08035527571 08035527571 e se pipo o di ojo mejo lagbara eledumare

Oluwa Oluwa wa orukọ rẹ ti ni itoni gbogbo aye. Iwo to fidi aye sole ka sori isan omi. Iwo lo ba awon obo Oluwa awon Oluwa. Oba to ni ka ma wa oba to ni ka ma be. Ta ba ni simo ko ni seyin wo Olorun oba. Nitori pe iwo lo da wa iwo ni ka wa iwo na nkan na ma me loni. O ti ti so nu oro re wi pe ta beere iwo yo fi fun wa.

0: ẹti mọ bi a se nse lori eto yi wepe eto yi lati inu bibeli na ni o lati ma mu awon ibere kan abi ekeji wa fun wa ebe ni awa ta ba si se daada ninu ibere merin e gbo nkan ti mo so ibere merin ni nitori pe opolopo eniyan lo ti pe mi wipe ah awon gba ibere ara o looto looto ele gba eyo kan tabi meji ninu e sugbon mo so fun yin pe te ba gba ibere merin yin daada be ni ibere merin yin daada gba na la ni eto lati gba ebun kan tabi ekeji eyin to se wipe eni fe olorun daada eyin to nife si itan kale irere jesu kristi kaakiri agbala aye a n pe wa lati darapo mo eto yi boya bibeli ni iwe orin ni boya ebun kan tabi ekeji ni ohun tawa na n ta a le fi support wa lori eto yi lati fi se iwuri ati koriya fun awon eniyan o se wipe won mu bibeli kika ni okunkundun be ni e si mo pe ku ise na lo mu ori ise ya ebi eto yi ba se nlo to ba se nlo na mo mo wipe a gbe awon kan wa tabi ekeji wa si ori eto yi be ni lati je bi da emi ebe ni e mo nti idemi je le aye igba yin abi e sare si bibeli yin si bi bayi yi pe se yi da sare tesi gugu bayi lo ara o to se wipe idemi na ni e si bibeli yin bo lati le ri nkan bayi nkan bayi nkan bayi ibo lati le ri nkan bayi lati nu bibeli inu ese wo ninu ori wo gan lati le ri eko wo gan lo ko wa lati nu bibeli fitila igbagbo na leto pelu omo yin omo babo ni waasu
1: imolere yo matan kede
0: e ti mo wi pe lori eto yi na ni
1: fitila igbagbo
0: te ba tin da si eto e je ka yi radio wa lole daada ohun ta ba fin gbo eto yi mo fe ka yi lole daada o se wipe a bere si ni pariwo funra wa wipe e je ka yi omo olorun si ma n gboro ni awon ibere loni aroto tun ni lati nu bibeli na ni ikan se wipe a bere oruko yin ba se ma n se tele daruko te ba ti daruko yin tan bayi awon ibere yin e budo daun daada
1: fitila igbagbo
0: e o si salaye re jile jile duju duju daada nibo lati le ri ninu bibeli.

eleyi se afihan bi awon omo Israeli bi won se se agbere kuro ni odo Olorun e won wa Olorun miran won to Olorun miran lo Olorun to mu won kuro ni oko eru se mo wi pe aigboro o ma n ba ijiya o ma n fi ijiya o ma mu ijiya dani be ni Olorun wa si ti koko ki wa ni lona wi pe nkan ta nse yi ko lo bayi o bo se ka se lele bo se ka se lele yi o sugbon ta ba ti gboro si ase Olorun ibawi a ma tele be gege ti Olorun ba tu ba omo re wi a tu pe pada a ma so fun wi pe ibawi ti mo fun o yi ko se lati ta onu lati je ki o gboro ni ti o ba si le je omo to gboro iwo na o ni anfani si ibukun Olorun 0916893 1000 0915334893 ati 0911333893 lori eto yi bibeli lati nu bibeli na lati man bere bere lowo wa awa kristeni to se wi pe an ka bibeli wa daada a si mo bi olorun se n ba wa soro lati nu bibeli wa

Ajoyip man, nile ye, oni api won ti soro pe aisi dani loju lori owo jala epo. On lo ti mu ki opa won alagba ta epo, ki an din owo won ko lori ati ra epo tutun lasiko ta wa ye. Eyi to si n sokunfa bi opo awon ile epo ise n gbe ilekun ti pa lawon ona bi kankan. E ti se alaga fun agbegbe ni apa iwo orun ile ye, Oyewole Akande fun egbe Ipan. On lo sise loju oro ye, ninu iforowanilenuwo tawon oniroyin se fun nilu Ibadan. Akande je ko di mimo pe oro yi lo waye latare idawoduro mimo gbe epo ni ile ise bu ifopo Dangote lati bi ojo bi merin seyin. E to je ko di mimo pe igbese yi lo mu ki opo awon alagba ta epo ki an bere si ma wa woro ko fi sada lati wa epo ni ile ise bu ifopo aladane mi ni owo goboyi gege bo ti se so won pe owo ti won lanfani ati gbe lawon ile ibu ibuba epo to je aladane Leko won ya pe won lanfani ati rira ni owo egberun kan o le igba naira si egberun kan o le igba ton ti ogun naira lasiko ta wa fun jala kan yato si owo ti won yo fi gbe epo na debi ti kaluku yo fi lanfani ati mata gege bo ti se wa so je ko di mimo bi awon alagba ta epo na ti a ma tanra oja won ni ikojo eti Friday won ni won san owo to le ni egberun kan a o le igba naira ati owo pesepese ile tan si je ko di mimo pe eyi gan lo n sokunfa awon akude ati airepora eyi to si n se akoba fawon loko ati awon ti won nilo epo ohun lona orisirisi.

Oni ilu ile ife ori ade ni oba adeyeye ogun wose ojaja keji on lo ti kede ipa poda en ti se arakunrin re omoba ade tun ji ogun wose ninu ate jade to sita lana latowe ti se alukoro fun afin ti o je tori ade na so Sadiq Lawal ori ade sakawe ore eni ti o jade laye na gege bi igbaju gbaja olokowo en ti o jo nda ara re fun molebi ise okowo ati ise esin fun awon eyan ori ade na je kodi mo pe ipa poda omo pade tunji oni a pe o je eyi to dun opolopo awon omo ebi ogun wose papa julo to je ile awon oloye ti o jaja nilo ile ife omo pade tunji en ti a bi lojo kejo oṣu kejila odun 1967 on lo je omo idile awon oba ti ojaja iyan onile gese nibi ti pe won ti nje oye onile ife nilo ile ife ohun titi riba ti a pe yo fi jade laye o je ti se alaga ka fata fun ile ise ti Prime Water View ni ile yi.

0: ai on hepsi ba on ndon o ye je kin wa pe won wole bayi fc ba e ka le ma
1: e ka le on lotu
0: e ba ngbe nu sikini on daada awon eyan fe da yin mo won tin gbo fc ba lotun ati lose e lekun rere e ba ndaruko yin gangan
1: uruko mi ni fc ba Usman
0: FC ba Usman.
1: Yes.
0: Se oruko yin gangan le FC ba ni.
1: Beni.
0: Oruko yin lawon eyan wa mo yin si daada tori pe lotun lo se bi won ba fe pe yan o ni FC ba FC ba FC ba. Oruko yin gangan ni a pele yi ti awon eyan mo yin si ti won fi pe yin lo lorin emi.
1: Beni.
0: To. Hey, e je kin wa mo bi yin le re. O ti to bi odo bi melo bayi te ti bere orin te nko yi
1: oh in in Christian singing ministry mo ti bere lati bi let me say 15 years ago
0: e soro kan ni sin in Christian singing ministry
1: mo ti bere lati 15 years ago
0: e tin koko korin tele ni
1: mo tin korin tele lati kekere
0: eh
1: bo igba yen muslim ni mi.
0: Eh.
1: So I was singing Muslim song then. So when I but mo wa di Christian. So gifts yen pada. So we rebuild the gifts yen.
0: Baba wa ni amon kan ni ni eji te tin korin emi bayi o ti to odun 15.
1: Beni.
0: E ba nkorin kan na kin gbo. E korin kan fun mi na kin gbo.
1: Se orin general song
0: general song e kan korin na kin bo yin
1: Olorun raso ogun raso ileke

0: ṣe ti gborin adua alorin ti n bo yi yo mi gbogbo aye tititi awon orin ti eyan gbo ti n ri ibukun gba lowo olohun awon orin ti eyan gbo ti se iyanu si n sele ni wara sesa gbogbo aye ni o gborin e gbogbo ijo ni o mo ko gbogbo eni to ba kopa ninu orin yi ko se nikan tayo ni mo bene
1: telomiran to le se
0: aso tele orun ni